E ke nda wakariru naka, Velina, e na nona wasea mai nei tutuku, mbaleti wame, wangani wabalangi, ka alenga mai raratonga. Avondo tihu e na nona motopai, kangai zonga. I wame, e na give a little page, ke niwe reitha na give a little page, ke tona ge mbiuta tiko e na Siena Radio Viti page, mani nange raitha kina, karani e ni dondolinga e ni veratu na sosongo na tiko, e sona yau merani kauko ame ki viti, e na nona lenga mai raratonga. Na valebu lina finau, kauka kina ortu na nomi laulaua, na wuni langi sala, ke ira kede na nomu ni laulaua ni atu mbeaga mai raratonga e nandona ngauna ka ando sa waka I tiutiko ongo e tahu na nui na walebu na veilo mani ke na veirongrongodi ke na nomu ndo dhaka vata dosa rwandam sere mando na nomi kede kina na ngone lewa dhorvou Nia tiko mai rartonga kani sa waititiko.